van khua ti hla ron sa tu kha sindi lal than pui ani tuna chuan chris ms dong ki ma hla chak kan ngai thla vele thunga nga thaula eng ro ti hla haron sa don ani he la ron thlang tu te hi kan puang le ange mamoi te lung lei zo tlang ami hian mal som tuangi tlabung bazar veng ami le lal than pui nam te zol pui veng tlabung ami te longai lhakatan he lai ron thlanga tin vi kung te west side zo hianin evangelist h lal than moi te chungkua tripura le evangelist lerin dikiren thlei te chungkua dampareng pui ami te longai lhakatan he lai hi aron thlang bok ani tuna thaula engro ti la chris ms tong ki masak kilongai tha ang

roti la tiam takaron satu kha Chris MS dong kima ani patian fakna thlan hun atana kan kan hlangai thak to ber tur kan lo thleng le ta a akash me me ani to ber tan chuan Grace Zodin puin van ram ti la tiam taka sakan ngai thla anga hela ron thlang tu te hi kan puang le ange mamoi te a lunglei zo tlang ami hian ma lo mi puk pui lunglei ami te lo ngai tha ami ami lo ngai tha ka tan aron ngai aron thanga hela hi tin vi kong te wa sai zo ami hian in reverend dr h vanalwa te le reverend dr c la lira te lo ngai tha ka tan hela hi aron thang boka tin hela hi thang ron thang tu dangan om boka rebek lal eng kimi child helpline district child protection unit ami hian in acha nudu tak khoveli harontia iti veng ami longai thakatan hela hi haron thangbok ani tuna vanram tihla grace zodin pui sak ilongai thang u

aral huna ara apui tinga abu tuktur an ti hi thil dik anilopa atungbuk haileng umkhan balha changlai cho alo e hek sakchin balhla alo buin ara pa ngai te reu te te an lo in siam to chuan atumbu chok zel tur balhla mun en kol fai lo hi atam kan ti thlen tu bulpui berni nim te chu atu langa tho faya kompo siam na ne mo malchingatan manni se balhla na ro te a na shi sel lo troi te atuk da bul le kung te po then faya manchang kai zel chin tur ni akung do thilen tu ko wangin kan hlo tam thei le balhla en kol chat lo chopek chat lo apeng pai lo le ran nung bom wang ten atu ma bi bok ara na kung chu uluk taka do ngai shim shima a kokal le het to ka do tur ni tin vau shula mawe mo thing mun thidan zo emo phun tur ni akung bul rivur pon tuitling lo tura vena cha a azunga chwa bel tirin akunga ti heta angei bokani abutuam balhlabu akunga mi hi sarangware mo ana veka tuam hi ni sai na em mel hem lo nan le thilum laka ven nan te ran nungina ti mel hem tur laka ven nan te apui mo a ara rong po amoi pha ani atharadan balhla hi athei sham chuan ara pui tin nuwa chu abu tuk chin tur hei hian ti minati olsama ara min po atui pha thei chuti rualin mun hla taka thon turan ni ero chuan abu chan kin ma in tuk chin tur balhara pui ting to te chu olsam takin an sha theya chungjinga olsam tak te chu ara mora aparna hnu lo om te chu khoin olsam takin ata theya balha mal te po an mani to ka an pum alin an rong shing duk mul po alo dal to chin phuna changa thakwa a avui chan tlang puya avui changa thathuma changa thali a atuk khun chin september changa april hi atharwang laiani seng hnua song bol dan balhlamin hi mwarnat na te awangin anu na chang te le pemdanga changin a choi du a aven nan chuan a yeng emo so thi nge mo purun var le nim tui changa siam tui liter khata ml khata che in a choi tur a ven ba ka ada chat re theya ni som pali in ada chat re the hun chung po ati se thei bokani heng zinga hian a yeng a chaber bok balha min dana hian mason tur na satak le zir tur kan nei nuala mizoram balhla kan thartam tak te hi calcium carbide manga ti min alo om le chin he hian dan kal ani a india ramadan prevention of food adulteration act sangka zakwa sum nga pali le prevention of food adulteration rule sangka zakwa sum kwa panga chuan the calcium carbide manga min hian mishinga ka chung ulcer pumpui chalo le cancer thengin athen the wangin manphal ani lova he dan palzam te chu dan tlo chhanin na taka shem then ni calcium carbide ta the ti min zwar tu te po lungin tan le puisa choya shem then ni ripening hormone ethereal ero man phalani a balhla min na ruma ethylene gas point pakhata changa point pali percent man hi balhla min dana pumtlan ber chu ani ara lo na kung song bol dan balhla bu tuk to na kung chu awaya chok mai lovin chung ni vela ata tolin ni som thuma changa som li panga nuwa chok chin tur he hian ara to na kunga chakna le a cho chapai te chu apeng chang la ya akal ti ranga apeng te an chang do angang balhla kung chok top na ber chu le se china changa 0.6 meter amo centimeter som ruk tala sanga zo chin tur ani tuna chuan ran nung le nan lang sar zual te hanen le zor zorila pakhatna pseudostem weevil akung nge he hi balha ti chetu ran nung lang sar le poimo ber ni a ran nung toi ngot ang deuh hi ni a adum le asena om balha kung ker kwa in achunga in thapunga anote le apuitling in nasatakin balha taksan e chechin akung te e chia in athi thwai china a ina nu pon lama chuan tui hnang ban tak tak te a pe chhuaka balhla kung te po an lo choya atuk sampha bok balhla vui to nuwa heran nungin an be chuan ara achang cha theilawa hun lo taka akunga an min chin a en kol dan balhla chin na tur khura foradon 3g gram som ni emo forate 10g gram som patni le nim ke kg nga khur khatse la pol turani balhla chia ke mo peng shisel le ahwa

kadem lo che ti la thiam ta ka ron sa tu kha henry lalmal soma ani tu na chuan ish ming thang ki ma zai kan ngai thla ve le thunga nga ma ngai na chau atok ti la ron sang

0: Sorkar damdo ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: Ifate bula mei zia li zuk zuan damdo ita lau lo om sang tam tak ashinga shanin ee tir ngalani. Sigret zia zuk hiyan tu lo om em mai, bauroak siya ta lau tak tak te, tu lo om em kan tak satana ta lau tu nanna, asma nanna te, beng nanna te le, tipu ngay ngay tur zuam nanna akeng telani. Sigret zia zuk hiyan nau pian ta lau le, nau sen ti na aletin ati tam ching. Sigret zia li zuk hiyan nang male ifate nun nanu tak ka ee ral mekani, tu na mei zia zuk kasim ngalan ze.
2: Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, pwede ham channa dana watsa.
3: Hei Akashwani Aizol ani dar sari le achanve ania tuna chuan chanchin thar mizo chungapuan hilongai thaang u.

0: Mizoram Rural Bank chuan in chuko ma khuwa ngai tua tak zet ani sarkar lai pui social security schemes tlom le rin tlak mang te hian in venim na nei ve ro le PMJJBY life insurance PMSBY accidental insurance chu mai ba ka APY mang hian u pathuna thatina pension lutak tu recall thei bokang bank account inei chuan atok mai Mizoram Rural Bank branch inei ber tola he him scheme te hi lo zom ve ta che venim na voina nak tu ka tan chung ko him na
1: ifa te bula mezia li zuk chuan dam doi thalo lo om sang tam tak a hringa san in ei tir ngalani cigarette zia zuk hian tu lo om mm mai borok chia thalo tak tak te tu lo om mm kan tak sata na thalo tu nan na asma nan na te beng nan na te le thi pui ngei ngei tur chuam nan na akeng telani cigarette zia zuk hian nau pian thalo le no sen thi na ale tin ati tam chi cigarette zia li zuk hian nang ma le ifa te nun nan ta kha e ral me kani tu na mezia zuk khasim ngalan che
2: ministry of health and family welfare government of india with the hamchana dana what's it?

Hi, Kashvani Aizol, FM Zoe Zapo in Pasari at yung apuan so ani ngay tatu te in Zavani tardo om tak tibay kabuk tiba hun man po ito tseo hi in Arjia do tak Arjia sa ilo filte kani ah dun chuma hiyan zay pol harim kan ngay kaho do na nga ling long lamoy tak tak zay pol zay moy tak tak dinan rim kan ngay kaho do na tuy kwal sat branch wai me zay pol te kum kluang zay pol te tele ram lunot branch wai me zay pol te lamoy tak takan rim te kan ngay kaho vanga ti chuanin kan hun chan nan kan tlang ram parvul na ti la kan ngay kama sabir nga hi la hi tuy kwal sat branch wai me zay pol te an run rim do na ni hi lao ngay kang u.

kan tlang ram parvul na ti hla kan ngai thak tak thiam tak meron rem tu te kha ti kwal south branch wai me zai pol te ani a kan tlang ram parvul na avan nuam ti reng em ti ro mizoram ang ram kan nei hi chu a alung oi thak bi khlia hlia mai ni ti ro han jin a ram da ngai te po kan han jin ve zeu zewa ama i ro chu mizoram bu ki kan ngai kan thla hlela kan ho chak em em china a ai ram nuam dang hi chu om chin reng reng lawani ti te hi kan han chi chuak china chu wang chuanin a he tiang ram nuam lu tuk kan nei te hi a lung oi thiamila o hlim thiamila ti chuanin lom thiam bo kila ti ro tin adwat na chang ti po khashia ila chao me he lo hi ram dang reng reng kan nei lawa chu wang chang kan ram nei chun kha kan dwat le angai ani o kan play le ma in ngak te pa hianin aj felte jing lam chi bai le voi ni duty hun nuam ti ta ka huni man thei nan du sang na hlan chung che ni hla play le tur kha par pari pu omega sang te amoy sai toy tan ka hlane run ti a jing lam chi bai le ngak te pa kha nang po hun nuam lo mangla ti chuanin fm zawya lo lenglut in kala play le tur te milong ai thak pui char char turin kan som ngal che ni o adot le a hianin som fang ti hla kan ngai thak chun zamanga kum tlang zai polin anonim ve thung don ani ilaw ngai thang u

som fang ti hla kan ngai thak tak thiam tak me ron rem tu te kha kum tuang zai pol te ani a he in message te ni china ha ka chiar kim man lo de wa kan chiar lengi o lj sai lo hian in fil te win so rj te te nen vl nen ini le don ani mo anom le don veron ti a vl nge sang pui ron kal don ka chiang cha la wa chu wang chuan in nakina hindi zo ki chu kan che chiang tu rangai la tiro tu em zok zok po ni se nuam do na ni ovo in chu chu wang chuan hlimtlang takin hun kan mang ho tu rangai la tu man minau phatsan bik su o meng moi te hian fil fil te chi bai du ti nuam le ron ti bo ka meng moi te a chi bai le vo in ni hun nuam tak mang zel tu rin du sang na ka hlan ngal bok che ni o ti chuan a dor lia hian in ale ale ti la ram hun not branch wai mi zai pol te nan rem kan ngai thave le thunga nga fm zo e za point pasari lo ngai tha hun min lo man pui tu te ne lai lim taka kan ngai thakhau the nan in zawai tan ka hlani ro se hilau ngai thangu.

kan zoram nuam ti hla thiam tak mi run rim tu te kha tu kwal south branch wai me zai pol te an ni a van ngai nom tak em ti ro el je sai lo hian in fil te vuin chu motor khal na ka thok dona na thop pa in kalau duty pui rang ang cheu RJTT min lo biak la ron ti a biak ngal don chiang lu tuk RJTT hi dot de big route khang kalau shamo el je sai lo kha nuam don big lu tuk ta ni he kan biang hal mol mol che ni o ti chani mi lo ngai khak pui char char turing kan som ngal bok che a zaipol hlarem lenglong hlamoi tak tak te kan ngai thaho me ka tuikwa south branch wai me zaipol kumtuang zaipol le ram north branch wai me zaipol te na lenglong hla anre moi tak tak tenen hun kan mang ho me kani ole tuna chuan achul ton hu ti hla kan ngai thak chung zamanga kumtuang zaipol ten anun remang ilo ngai thang u

suilung len ti hla kan ngai thak tak thiam tak meron sa tu kha henry thanza wa khyang te ni a hepa o hi chu sialu tuk mo e enge akul khi ka tilut tu ka a o hi mo kwa vong vong hi ka chak chin ka lauti hi aje te te bula mo hepa o hi chu a o chang hian ka kwa vong vong chak chin ka lauti ni chu shem ole a moi kan ti ve nge ka be se ya ma mun ram lo ti hianin a je fel te choi sa hian ka hladu om le nge nge don mi mi wala rem pui ren thle ane man na te kha om se ti a om don chiang lut tuk ringot mi mi ren thlei ka playlist a poka da thlap sani o idu nge hi kan play tura nga yang ti ro ti chuan in mengmoi te hian fel fel te amoi ngali arum chuan shing nun dairy age la rem pui angai thla ila ron ti boka ngai thak thi zong zong hi are arem chan vele ngai thak zel kan tu mang o in poni se ka playlist ak lo da sa hi yan kan chun zomanga lung run ti hla zorin zwali khyang te sakhani a he la hi he rj te te hian in moya ti mm boka i atan liao liao kan hlana nga ti chuan fm zo iza point pasari a kalung dum hun minau man pui tu ten uluk tewin kalaw ngai thadonya o lung run ti hla zorin zwali khyang te na sakilaw ngai thang u

lung run ti hlak nge thak tak thiam tak meron satu kha zorin zwali khyang te ni a moi kan ti nge ka be se ya kalung dum hla moi tak tak kan nge thak chun zom zel do na nga a tuna chuanin tomi el pa chaw zai kan ngai thave le thunga nga o kong te ti nge mai kha ngai thang o tomi el pa chaw zai thiam lo ti zong song tan khanin kan lan ngal nap cheunga chumi ma chuanin jelza mai han message thui ang reng tak mai toilem lo tak ron thona kan chiar lo kang o ka first segment da ron lut lai bok si a kanin kom chaman lawa RJ sai lo felte klo in report le izai therapyang ilungdum choice sulom takin ka chom puive kang kan ho tu te hian tun ma ngin ngai thatu poal mizo hindi english segment da hian sms mangala thlan the segment te hi omle se o aron ti a kan lom afam kim le so tangmule ron ti a hi hi ni e tiro omle vatura be seng o tin tun ain fm zo oi remoi run bel tu te kan pun bel pha sot pun karing hi ala sin kan thu lo mai mai si amo hetia mani du thu sam run pak chapo popi kan ti the ni ri e izai ti le tur zong zong kha duty puinen in tan le control room duty te le duty officer tan po aron ti a e kan listener te kan ngai thatu te kan tan in lu kan ti chin fa wang khan in lu em em ma in thuron soite nge hetiang suggestion in ron siam te po hi kan ngai poi mo china chuwang chuanin indu thu sam te po wi khata thleng vek theilo ma se a thlen le wat be se la tiro chu wang chuan rin om takin fm zo oi rimoi run lobel chang chang turin kan som cheuni o kong te ti hla tomi el pachawina sakilau ngai thang

O kong te, ti la. Palu tuk tak meron sa tu ka, tomi el patsaw ni a, tomi hi, ao hi, amen, hi kan ti kopa mo. Mizo, zai tiam zi ngay hanin, ani ang o ne hi tu, an vang parin karinga ni, ao hi special MM maya, ti chuanin o kong te ti la, ti po, man, laya, ti to me ang tiro, kay ni po ina kan chat, pak chok chok ang kani a, tun tingin, ihe aron lar MM a ti chuanin, youth icon star jailer sanga kanin aron salar em em boka I tunlai chang thar te chuanin he lai kan shivak to lo me the ya maro chu ama ama mang kanin kan she chole khani a hetiang ang la a la lulutuk moi lutuk mei kan han she thar le te hi lo mam hi kalau ti lutuka chang thar te zinga she to lo tur tam tak te nan shat le pha tiro a shang lui tak tak ti kha chuanin kan she don lutuk ta a in po chu ni se to mi el pa chaw zai thiam kan ti em em rengani ma muni te meng moi te jail zam te puin zai thiam lo ti nge ka be se ni ole tuna chuan ane ma na ti la mi mi wan ren pui ren thlei mi mi ren thei sakan ngai thak chun zama nga he la hi abik ta ken ma muni ram lot khanin a lo ngai tha se la lo dam pui wong wong bok se la ti ro he la hi a ma muni ram lot tan bik liao liao kan la na nga midang po khanin uluk to kin lo ngai tha ola ti chuanin he kan soi ta kan khanin fm zo za puin pasari a kalung dum hun rgs choice a kan mang ho me ka hun man pui tu cheu hi rgs ailo fel te kani a hun nam tak kan mang chau zel tura ngai la la te po kan la ngai tha chau zel donya o ane ma na ti la mi mi ren thleina sakilau ngai thang u

Shing nun dairi ti la kan ngai thak tak ron satu kha isla rempu ya ni a fur khwa le ro atui te pangpar le khwai te wanzola chhum le ni jungte pokop tura dwan an ni laya nang le ke ro sang tura dwan kan ni tlat si hi chutiro engti nge kan ti don meng moi te avan poi chin em e fe fel te kalom em em ron ti ameng moi te hianin ke ni pokan lom em em e uluk de ni lawngai tha ang ti karinga ka soi to khatiro thil dang zong zong kop tura dwan an ni laya nang le ke ro sang tura dwan kan ni hi chumo tor thiam hi har chin ani tiro chutiang bokin elje sai lo poi felte kha kha ka du lu tuk te te ta shin nun de de ka ron ti ai aje te te ki bur bur nya o tu na ka so yang cha khan ti ro el je ta le aje te te tan po khan e nang ni po nga ti nge shang tu ra dwan ni tat lai kha ti ro eng ti nge mo ni kan ti don ni shin nun hi chu fer lau chi na ni ti ro mai ro chu a kan ta na chatur zelin a rohi min re sak chin ti kha han pom thia mila kha kha in nem nan mang le phot me yang ti ro el je ta te meng moi te te po ma hu ni ram lo thian aje fel te meng moi te tan kho vela kop tu ra dwan tu man om vela kan son puin sal tu ka male ma in soi bam zela ron ti po ka anui za thak dani anui za thak lo ka ti don nge mo meng moi te hi hi chu a ma muni hianin ati ma ma em ong ati nge an lo in zon pui na sa lo de nge in zon pui na sa lo to ka me moi de han zero zok ai soi bam tak tak nge ti vel khani ka sha chak chu mo a je za ma hianin a je sai lo fel te ke chu el je sai lo hi a je te de la ka malang a malak dan hi an nu in lo shat ruk ve chuan e lung te pakatin sa ba lung te pakatin sa ba pani ka bom tla e ati ani at ati na thin lung hi na kina chuan adu am lo ta la chan viang ti hi ka lau pui e ro ti poka ya je sai lo ga nu han lo ngai thalo tu ra ka ngai ve mya o poi do lu tu ka ni chu eng po chu ni se a shing nun dai ri kan ti zau chia boka ka thang ber che ti in chun zomila rebeka sai moi zai kan ngai kha anga a meng moi te te el je sai lo te a lo lung run lu tuk te po kha an thin lung mo lo hiam de ore te po kha kan ti dam ma na ka thang ber che ti la rebeka sai moina sakilau ngai thangu

Kathang ber chati hla kan ngai thla tak ron satu kha Rebecca Saimoi ni a van moi em tiro kan lung leng te po kha kan ti zwal nge kan in hnem po kha angai kha tu zir ne ro se tiro voin rgs choice sa hun min lo man pui tu ten kal ha thlan te kalung dom hla te min lo chom pui nge ya min lo moi min lo ti sak ve nge kha ka be se ta ta he hun kan nei tem le to hle mai a hlat nu nung ber kan ngai thale to do na chuwang in message te kan chhia le zoi zoi anga mi moi te hian fel fel te lucifer a fanu mun lo di se kha engma oisu ai mama nin ti do da the e lucifer fa no tin lo ni ti le top me ya mi lo in la christian ve to te reng nin ti ro ma hun eng poni se eng jok hinge oi to ri ka shilawa mai ro chu ming moi te chu nang ma le nang ma chu lo in soi bam lo kha karing ta ta chu wang chuan ishing nun dei ri a chuang tur mo iton nge kha ka be se ya khwa nu ina e arem rat sak nge che kha iton kha ka be se ya e kashing nun dei ri ti la ang ni lo deu kha nang ma shing nun dei ri kha chu kha kha lo soi her lo soi rem shit la tiro kha ai moi khan lo ziak la ti kha du sak na che ni o ti chuanin je da zama message kan char le lokang a je sai lo fel te e mun da si tu se tu se kha ta khuk pui lo in kuk kuk pui kuk pui cham puin lo lo ku pui cham su o ming moi te chu sar tu anga lu thuk ringot an sai an soi mun da si kha ming moi te a chan lo wangin a soi sel mai mai ni ka ron ta in in chan thei lom ra me me pa hu hi mo ma mun in in be ron deu chin ka sha ka chan mun hi kas ka ka soi rem le deu shi tanga ma mun ni lam hi ka chang deu char char zo ke moni don te ka ti dewa eng po chu ni se ma mun ni chu ma se in duat vyakti kha ka she thawani o a kan ngai thak le tur hi nang ya zwal ti la arlal manga ya sakhani a lal ma hi he azai thiam hi ka tilu to ka do angin enge hun lauta ka khanin a min boral sana amai ro chu azai moi tak tak te mi zo te amin nu chia a al ala te mul moi tak tak te kan langai thale the hi alom om em em a chu wang chuarin voina pen ama sha ding nan le zai thiam ka ti em wang in helai karon thanga fm zo is a point pasari a kalung dum hun a just choice leng zem hla lamoi tak tak te min ngai thak puya min ngai lu chu min ngai lut sak tu te zong zong chunga lom thu ka soya ti chuan dar som pakhat le mini som nia hian a je sang pui hovin hindi lamoi tak tak kan ngai thak chun zom don na tuma local bo lo lo ula khanin tong le watanga hela hi min lo ngai thak pui tu zong zungte in zawai tan ka hlan ve ke o nangai azwal ti la aral mangai sakilau ngai thangu.

an phallo ti hla kan ngai thlak tak ron satu kha lel zawa nam te ni a ma muni hian in rj fel te an phallo la thu ang kha kan tong ang ti ka hlau ka lo si om ron ti a adik cha ti ro poi don lu tuk mo chante a mai po ni lau chung le kwa chen pui te nge nge a chu le zwa te mo u le nau te na handu pui lau kha chu a si om don lu toka mai ro chuma mun ma ngai na mi del kan ti chi nem ni kha la fis blind te po kan ti ni lo mi tro en po chu ni se kan tong ve lau tura in ngai phot me ang o pui don lu tokani je za mai han a je sa lau fel te kalau president ke aron ta lau president ke ro o i za ti le tur zong zong kha i ti pui ne nin tan le zema bok lama zema bok lama mi ba samse nyangi mai lovin or anti boka zema bok lam ba samse nyang hian lo ngai tha in karinga ming lam lo hi chuanin ni hi kan tlan the chin lo ni ti ro zam ing po ni se lo ngai tha le tura ngai ang o meng moi te hianin fel fel te chunun manuam le jupiter lama ka kop tura duan ngat a oma kan thlok chawang ni kan vangai don che ve chutia jupiter lami pan wang wang don taksia chuan ti roming moite din kal san lovin helaya hianin lo om ve sham sham la kan ti a kan han chil sham sham che ni o tuna chuan le mang der thiam ti hla kan ngai thak chun zamanga sila rem puina ron sadona ni ilawngai thang u

le mangjar thiam ti hla kan ngai thla tak don satu kha silarem puini a sira in hnol tho thi zong ana chin ani a tiro chuwang chuan sira lo in hnol lo sham sham ang o moya mun pui hian in aj fel fel elarama mit pc jessica si zeta ti emi pachuaw ma chungi ti tan le nang mata na ron ti a kan van lom em pc jessica ti hi an re khop me tun lai chumi lo ngai thave ang em o an lo ngai thatura han ngai phot me la tiro moya nang po in uluk dewin lo ngai tharo o ti chuan in jelza mai hian aj sai lo fel te i karani ji sak sakming lam lawa ni ka bu ni sakming lam lo hian ni ka vui lam thelo ani bere kachiri thedon donin ka she chin ron ti a lo chiri lawang e organ phal reng reng lo nya irani ji khanin a lo she ve reng chati khalo shala chuwang chanin him ta khan lo am phot mai te o lb ren thle hian a je sai lo fel te chonun manwam le wangani ti hla kha anal a nangai wang tehini se iple le tur kha itan le fm ngai thatu zong zong tan oron ti a ole kachar swal lo tura ka nga ya eng po ni se lb ren thlei kan lom em em ma nang pun uluk dewin lo ngai tharo o tuna chuan chawal moya ti hla kan ngai tha angal albiak chungin ron sadona he lai hi kan fm zoi lo ngai thatu te le he message thum tak tak te ron thon chin te lb ren thlei jil za ma moya mun pui meng moi te te ho kha chawal moya te ho kha mo in tan bikri au khan kan khan sak cheu nge ilo ngai thang u

chaval moi ti hla chaval moi ti hla kan ngai thak tak run satu kha lal byak chungi ni a vi kung te hianin vi kung te hi vui khatar run lan na ni tlat mai ka segment a hian ka van lom lo em ti do ni la a run langa ka lom thau box si a message te ka chhar lo mai don ni o ka ti deu to a ma se kan chhar sak sham te ang RJ Philboy te play le turkha primary channel life mek manal byak dikhi khyang te tan oron ti a BD life na lamai lova pot an mi o helama iron langkhat riau me box si a he voi thum kalu to avoi khati ron lan na nya kan ti taw me do nem ni kati dewa mo eng po ni se BD tan sial thum mm kan lan le potang tuna chuan alo kyang zota ti la kan ngai thak chun zo manga lal za van ham te na ron sadona ni ilo ngai thang u

lo kyang zota ti hla kan ngai thlak tak ron satu kha lal za van ham te ni a vi kung te hian in RJ fel te zinga join phone call ka dunga da ka ni zet kanin bia i segment hi karon nang fu thei lo lom ke ma ber hian poi ka ti sin o ka patsan lo che o min ngai dam sham ro khai ron tia he kan ngai dam du do nem ni o tiro ma se he a chan chat tak te chan lam chatak te run nei box si a chu wang chan kan ngai dam sham sham zel mai niang chu in ngai dam na te hi lu chin si a ti ro ale tu na chuan in dal bia chung zai kan ngai thak chun zomanga di zun ngai le khotlang lung len ti la ron sadona tu na hian fm zawi za point pasari a zai rimoi hun kan mang ho me ka dal bia chung ila za wanam te le si la rem pui te na leng zem lan sak moi tak tak te kan ngai thla ho me ka fm zawi za point pasari a hian in lo leng lut zel turin kan an som chewa ti chuan in 603337330 a khanin whatsapp emo sms khanin into apyang invei zong tipo kha aron soizel theiti kha kan han soinun le ni sela phone number kha kan lo chinchia man lo takin kan han soi le shimshimanga 603337330 ani a khata khanin sms emo whatsapp khanin invei zong le indu zong apyang tikha ron soi ula in message te in whatsapp message te kan lo chiar sak athe ang angin kan lo chiar sak chin don cheu ni o tuna chuan di zun ngai le khotlang rung len ti hla kan ngai tha anga lal biak chungin arun sa ang ilo ngai thang u

dizun ngai le khotlang lunglen ti hla kan ngai thak ta run satu khalal biak chungi ni a dizun ngai bo khotlang lunglen nei bo khachu ti ro ingting nge muni kan ti do ni vi kung te hana nei du mel ra me dizun ngai in kan ti bokanga khotlang lunglen in kan ti bokanga ti ro khotlang lunglen ti po hi lunglen hi na tu khop me a kan la feel pha mm cha lawa ama e ro chu dizun ngai ne na han in pol khachuanin lunglen chu na du viawin karingani engpo ni se elje chailo message kan chiar lokange felte avamoi thevetun segment chu kungte kha kau chak patro avalang avalolang chadu lawve tete segment alem alang zuta ron tiklat me he report ka dongta chu chu lom ka lom law re aw meya angai damna te hi kan pom sak le law me do ne monite ka lawti dewani mo elje chailo message chang hichuan engpo chu ni se kungte kha mi lawngai thla em ka shilawa tuna kan message te kha lawngai thla ve em kha kan shilawa mo chuwang chuanin engting nge kan ti zel don chu hunten a shilang chu tuna chuan yang zo om lo ti hla kan ngai thlak chu zamanga asila rempuina ron sadona ni ilawngai thlang

yang zo om lo ti hla kan ngai thla tak ron satu ka chila rem pui ni a walung len thlak vong vong tak em ti ro el je chai lo hian ni lai tho chan ni ni lai tho chan hi chu ni lenga radio ngai thlak ni a ka puang top a chan chu mo a je te te a om a lo om a nangi lo om boka e ron tia chu ti em ni a vo in ni chu ni lai ni si in po ni se nya ni lai tho chan a hian a je te te ni hianin kan duty a chin de o hleka vo in ni ero chu ni lai ni ni a vo in ni lai tho chan ni kha ni lai ni in kan thak ke wanga dik le ke wani mai ti ro el je chai lo kha a zai ni moi hun kan lo mang zo do na nga ni i hai de ani mo la je chai lo kha o eng po ni se dik pe ka nga yang o kan duty ni piang kha radio ngai thak ni len ni kha chuni top mai ni ti ro ole tu na chuanin ma ten lung len hi ti hla lal za ban ham te na sakan ngai kha hawanga me zola ma hian me chi pal hun kan mang hawanga he huna hian chung ko sum en kol chung ko sum en kol thiam nu mo phurna ti thupui manga lalom pui le zonun tlang i tena hun ron man na kan ngai thado na ngaram hun south aizola mi ten ni a min lo ngai thak sakle vectorin kan som chewa ti chuan zaya fakin hun man pui tur chewin dar khatle mini som nga a kron le le dona ka segment to ber tur ten ni to wangin mi lo nga rin om takin mi lo nga sham sham ula kanin tong le fat ton ya o ma ten lung le ni ti la la za wanam te na sakilo ngai thang u rjs i lo fel te kan ni a Akashvani Aizol FM Zawai Zapu in Pasari Changapuan Swani.

0: pakha po hianin khan tili ange kan in chung khur bung ra chi sang sang te po hi han ngai to ata ila I kan mamo bak a chuang a liam he amoi a thasi a chu mi te po chuan an nei a tun lai nan war he ti ang hi ti vel wang mai le ne ve tra tum te hi mo a tha kher lo a chan chu kha thil kha lo war ma se lo moi ma se ke mani in chung chung ta kha a chul ma bo em o kha mo a chul ve kheram kha kha mi nan war wa kha vani ve tu cha ti kha mun ti vin hen thil the ngai to angai ka ta mo kan in chung khur a tan khan mi te in chung khur a ne te nan lo ti a ani ina an lo moi puit emo kha ti ang te kha ke ni khan lo ti ve cha kan tum te kha tam tak te phi chu e kan moi pui ve lo tur thil tam tak te po hi omasin
1: ome chu ba kha chu installment ten na te kan chin ta te thil kha kan install chan chu ring te kha lo ma ya thil kan nei pha na chu ni thau ma se na
0: ni thau ma se la ngin
1: wa ina kan ma mo em ti kha mo kan in en fia kha
0: ni adi chu wan chan kan ma mo to kan chung ko ta na chu le chang kai tur zok te chang himo bungrua ate po hi ni te hitum ta zokila khami minan war le amoi anti khami tel lo khan kan nung the ni kan chu kwa hi kan om the ni ti ta kha e sia tel he apoi mo khupin ka sia chu wan janin mo nu te hian en hetyang ko nga te hianin ma te hi lathia mila a chong tin ka sia sin
1: ni e tro
0: nu zok kan in sum ngai
1: ni e nu te hi chuan in chung khur hi kan ve em em chewa kan moi la wang ti te po kan hlawa pa ka chen nam te nan nei khan chuan thing bi kriang te po hang kan in sa china ma se khang a te po hang kan ma mo tak ani em ti te kan in chu thiam te a angai khu mai ani nu te hi le lama chuan wa chho lu tuk te po hi e a chalu to ka e khang lama kan sum le pai kan sen te kha chu e a tron na te po ni ve kan fa te po no man lo chu
0: chung ko ina kan chat pui na tu ra in sen so na kha ni zo ko mo khang
1: te nu le pa te nen hei tu na ya pe san nu le pa le fa te hi in po lo tak tak ten an tam te tam lip to ba hian in e chung ko in po nan te po khan in khang ang te kha chu tha em em a e amaro chu chutiang nilawa a engamo chu kanwa chhuah hlek chuan sum tel lo chuan a chet thei si lawa ke in tu ma kan kal pe to bok si lawa mo
0: selir thei hingai se
1: chu ba chuan e sum man thiam hi a chu khopia na sia chu
0: tak ni me ni hei kan fa ten te po han ti le tro an han wa chuak ta a an wa chuak la a teng te po hianin enge e le in na teng te po an chan ten pol pha la wan ti te kan tha van han wa chwa na yan mo yang ate khan in enge rol od de te an e cha zong te po engam lo te nat amang ti te kan la wa an chuak tur min han sil ro la paisa min han dil te yan nu chuang kha kha kan lo ngai twa thing ve tla si a a wa chwa ka nga chan te bula mo
1: adi
0: a za pui om tak te da om palang in kil toi de te na om palang ti the kan la wa ni koi sa te kan han pa ya chu ai chan in pon na ma an chan te ne nan han e ta a an e man te nge i a to lo the lo chu wa cha ai e man an sen so te kha a lo to wa a lo tam kha ngai ve box si a tin an han wak chwa ka an wa chwa na a lir the ne nan han wak chwa ka petrol te hi a lo ngai se la khata khan voi khat wa chu a an sen so po hi tamania chu wang chan in heng kong a teng te po hian in e kan fa te chin hi sia thiam pui hi tha in ka sia an wa chu an tur a zir te hian in poisa te po hi pai thiam ta ila mo min dil ang à tiếng tiếp theo hiện in tin nghe chút.

ei sinar in tharani a avan ngai nom vong vong em kalau zai tui lut tuka a top don ti po haklo thek mil pan che pani mo vi kung te hianin a je felte ka ngai don lut tuk chelo let le thwai ro o ron ti a karing cha lo he hi chumo a mai ro chu karon let le thwai don o ke ma hian ka ngai don lut tuk chewa a le pe ka chuanin vi kung te te po kan hutam thei deu to to ra ngai la ti ro mo ya hun pui hianin a je fel fel ngak te pa ma mun vi kung te a nguri sai lo te tan le nang ma ta na ron ti a kavan lom em i ron soi ho te po hian ngai thatu ra ngai la vuin chu he ka ni nguri te ngak te pa te hu yan re ao meya milau ngai tha chon karinga an bai deu te pon ya nge ola a he winatana kan hun te kan lo du tok don ta ke ma bi ka chuan kas ka soita ang khanin he ka segment to ber te ni ala no nung ber kan ngai tha to don boka winia bai chung chung te in milau ngai thak puya hun te milau man puya wangin ngai tha tu te in zawai chunga lom thu ka soita me mewa vo in ni in hun man le zel tur te si sel na cha nen limna tam tak nen lo mang chun zom zel turin du sakna sang ber ka lan chewa kanin ton le ma zong dam takin lo om ula limle lom takin kanin tong le cheu don ya o kan nan nung ber ta min chwa yang cheti la be thela rin phile sakan ngai tha anga he lai fm zoi za point pasari a lo leng lo zong zong he hun zai fakin hun min lo man pui tu zong zong te tan khanin karon hlana ti chuan voina tan chuanin mangcha kanin tile phut meyanga kan damten pathian zara damte in kan omanga kanin tong lewa turanga yang o rjsi lo felte kani a akashwani aizol fm zawai zapo in pasari achanga puan chho ani.

Hey, All India Radio, Aizawl FM, Zawal Zapo, in Pasari, Chang Apo, and Swani. So, Nadar Thumaniya, we in June, so on Pasari. Sang ni somni paruk ni lai ni tana kan hun vekhat na chulo tableta lian sang pui ka niya control room duty hi engineer ke vanel ruata ani tlai dar li le chan veya kan hun vei ni na kan chan le ang min ngai thatu te chunga lom thu kan soya min lo ngai thale cheu turin kan so ma cheu chan hun man nuam vek ule

0: Hei hi Akash Vani Aizolani, Thule Ehla, Literary Magazine. Tunchum Thule Ehla Huna, Chuan Thutzinhi Kan Ngai Tha Anga. Kan Ngai Tha Masak Tur Chu, Mizo Novel Masona Atana Pui Moteti Eni A He Thurun Soi Tu Tur Hi, Lalrim Ruati Ngente, Assistant Professor, Mizoram Christian College Ami Ani.
1: Novel hi mizoten literary genre shang shang zinga kan shiat larle minol pui tui pui berni na langa kum sang ka zakwa som thum le sumli inkara kan mel sha chan ve chau nangin pun po apung sak le kum sang ka zakwa som sari chawjang phai chuan aron chuak chau tamol mal mai atam lama pun chau ze lai hian achhiar tu minol pui ten kanchang kai pui thei tur zong le mizo literature mason ze na tan po novelist te novel ze alama tui to sa tele tui chau tur ti ta na sha tur poi mo tak tak chila oma chung te chu tun chu ma hian kan sui don ni mizo te hi thon thu ngai na pi le pu te chang to a om twal me chem thon thu in lan chong chin Now nan te po thon thu in shil mel mel chin ni tin zir na kan kal pui ma chang to a thon thu changa nun phung moi le cha ti in zir tir chin kan ni a chu chuan anol pui hian min la kai shwai ze lawangin thon thu an phwa mai ol sam na hi mizo te a oma ziaka thule la kan kal pui nuwa po literary genre shang shang zinga kan mel shat lai pol ni ma se atam lama chang chak ver pol ani chau tare ngani novel zia na kong a hian a thon thu se le khabu pa ngai ting pha kha novel kan shat dan tlang pui chu ni narin oma su su novel a han chair deu tok thei ni thau ma se la novel pui tling novel cha mishing nun pho chuak jak tur ro chuan shat tur tam taka om ve a chung te chu han soi ma sa pho dilah novel a yan thil pui mo lang sar tak taka oma athon thu ruang am plot structure an ti mai te athon thu in nga na hun ma athon thu in hun ken achang tu te din dan athon thu sei chwa dan le thon thu ina athu pui ken thim te chung thil te in me tak rem khom chiam te hi novel pui tling din tura uluk ngai masa lang sar zual ten ni a kan novel zia du dan zirin heng lo poi thil poi mo dang tam taklom thei bok novel chung a yan a thon thu hoi zong le a ziak tu ina chang tu te din da na zirin chi shang shang in ang chen le a tha shang le huai lam thon thu gothic le horror novel te hu chui na thon thu detective novel te khotlang nun siam chat na lam hoi social reform novel te a takram thil theng e changa thon thu phwa chwa novel phwa chwa historical novel te nulat langwal in mangai na lam tarlan na romance te mishing nun chung ril berber thenga tarlan na psychological novel te stream of consciousness te chungba ka chuan swang to an thon thu om je nei din fantasy novel le adang tam tak ala om theya novel hi mishing nun lim tha pho chuana pon lam kan in thir lam sakte mai pe alam thenga tarlan na mishing le thil siam dang ti in kung kai na te achang chuan mishing nun pi alam tharau khove lam thenga mishing ngai twa na le rin na in athir chin thil te tarlan na khovel pi alam van theng reng khovel thenga mishing chiam nei na le fin fia phak lo angai twa na le swang twa na khovel in athen phak si te tarlan na khotlang nun siam chatna mishing nun athil poi mo tak mishing nun tibwai to bernilai si sakhwale politics in mishing nun ngong thei dan te thenga darlan na ni wangin aziak tu in athil darlan tum thon thua din na konga po ngai duan sen uluka ngai chin le a novelist thale hloting tak tak ta chuan an novela an thil darlan tur zirjan masak thei chin chu an zirchiang masa in an lo uluk chin le reng ni mizo novela langsar tak pakhat chu mizo history thil thleng lian le poimo tak ramboi lai be chana zia hi ni a mizo nampum tor na ra thak tak mizo nama om chu chuan kan thei hil to lo tur ni wangin thil thleng chen khat han chin sia history ang han zia han chin sia ngot pe lama novela da chu a chang 13 ne in lan chon zel po hi apoi mo le ni sutiral chuan hetiang nam hi stre thil poimo tak in hlan chuan na thutwang ziak pa ngai chang rungut ai po a hun lai she phak lo te poin an fi la a hun lai bo ruak an sha thiam pha na tur bi tha thiam tir thei tu tur ani wangin hemi ko nga hian novelist ten ani na lo de ulleka share tu te ril ru an kai shwai na tur ko nga an film khurangai le a chu tan sel chuan aram pu ma sa khwa na pakhatin khotlang nun ne na min che ani wang te po ni nga mizo novel huang chuanga hian atam jok chu christian sa kho chi mangazia alani a novel hi chu lekh budang ser pe lem lo te point minol puinan ser pe de ber polani wangin ni tin nuna ta na inkai shwai na konga po he hian a tho lok le te puina langani su ti ral chuan mizo christian novel tam zo kan hir chuan a thim mizo christian novel mizo christian nun phung zia chwa tum lut tuk na khan a jak tu te hi akai shwai de lek ni te po hian langa chu chuan thon thu cha ani na tur tam takadal thei chin te poin langani mishing nun phau chak tak tak a ser tu te poin atakram khovel ne nan me bel thei ani na tur te po hi adal chin ni na langa a chang tu nu le chang tu pa fel em em mai sui sel bo mel cha le lak lu tuk a chang tu dang zong zong te ngai zon run le thik run character han din rungat mai te a mishing an ni na ang nun fam kim lo lai nei ve me lo character din te nula te an sa zum deu emo an chong tlem deu hun tur o mang taka chong kam boi le nal taka mi pui ma thu soi tur in bot se na chatak ne na cham chak je se mai ang han chong dear te a chang tu te zong zong thong thu pakha ta chong kam thiam em em vek mai ang si te chu tan son thon thu ruang am tlang lon lut tu ang si te po hi om ve chin ani chung te po chuan in a takram pho swa tum na novel ni si a takram la tir tu te lo ni thei china chu tiang kong a chuan novel jak tu te anin ven thiam an ngai tu anan sen pe po hi poi mo le a thon thu pen le sub plot handin veya athon thulai mu ne na inzom na neilem lo athon thulai mu hlotlin na na changkai mi alo mani ve zong puan swanan man siam te hi mizo novela mitti mim tu ani fo bukani sutyang kong achuan mazon hmu tur te po om sau ve zel buka sutyang chuan mizo novel mason zel na ta na novelist ran ngai tuan han se na ta na thil poimo tak su thil om ang achiar tu te chen phak na khovel din na kong a hianani athon thuruang aham andin na konga ni emo athon thua thil thlen poimo an then tir dana te ajak tu tin an swang tu na le du thu sam an zele an ve zong thon tu mangan puan swa na konga ngai tu anan sen pe apoimo em ema novelist in heng thil shang shang ngai tu ana sen zaw lowa ngai poimo big le ngai poimo lo lam anei hian internan upload rung ta lo in sorbinga character kha ama mo ang ni nia sha vom lu tok tok de urmuta character arc anti khami major character te nun ronin thak thleng chau dan te athon thua har sada thil thleng ten en in mil taka khami din na konga te ngai twana sen lo mo he ta hun ma a setting lama te a time setting athon thu in nga na hun chung changa te ngai twana lo seng lo mai bi ka nei khan su su a char tu te lama poyana langsar du em em ma novel puitling le chatak ni thei tur kha ni thei lo pha chin ani novel jana na man rusang sang te en khai khom cha em ein book to kem ti uluk tak en nun lo novel hi a ser tu te dan po a sha te mem chin ani khovel hua pa novel cha ni khoria po novel lo mishing nun phok chak chatak tak te a ser tu te khoi dang lam thei te technical a te po novel bel chan dol tak tak te hi ajak tu te poin an novel jana ta na an man roma mom phasa uluk taka zer chang masa research be masa tak taka an zia te lo ni china su tyang novel chuan azra zir tham thon thu pa ya literature lut na tak tak po a phok chuak phabik china ni novel chi shang shang rungut po hi soi fya do ni la nileng soi dei om thei do na chung zia na nan man roma mo chi shang shang te chu toy te han soi fya me sen po ni lo boka ajak to ja chha du da na zira an man roma mo te po shan thei do na wangin mi pa ni khát cút xoạc chặt tất cả novel dạ đàn khá để phung tan mình ngót chỉ bộ anh ấy bảo chọn là pha bây giờ novel mà soạn dễ na ta nó cần mà một thiếu tâm tất tất hai khom thấy tôi chú in dir bệ na en non bệ na u lục na lệ độ thể na hi ni khốt lao nụn bệ sẽ thiếu cần giác đôn đi bốn anh mà cần lâu mù đàn xa ngày đàn cần nệ xa trong cái thôn thu phạ bộ bốc mấy lâu á thôn thu cần thiếu tar lần tuổi dir chạm bệ mà sắc à bôi mù á thôn thua chẳng tu tê gần tin đà nà bộ a ôm anh em a cùm a xây lên nà lệ anu nà thiêu thèn tổ tê chăng a mi dè cái tin đà nà ôm anh em thôn thua thiêu cái thèn tiêu thì ôm anh em hai sân nà cái tin đà nà thôn thua cái dè đà nà nên mi lem a thôn thua xây xoay nà cùng a xe tu tê nàn xe thiam thay tu lệ a thôn thua cái tin đà nà nên mi lem cái xây xoay kem mi sinh nôn lim thác cái tar lần đà nà phục xoay cha em tì thang a en nôn duy bệ tê bộ bê mô lê nè ol sam tia zir zo mai chi ni lo wangin kan novel zia tur ma chop pe ka ta na poi mo tur tok te tal in zir non ma sak fo pe le he ti la ma zir mi te ron pe te po a cha le bo kang mi zo le trader huang chung a po novel hi literary genre shang shang zing a shal la ber ala ni re ze la a char tu te ni tin nun ko nga te mi shing nun ma chun na ko nga te chen hau na le nun ho na kong shang shang a man chang kai zui thei tur nam ro lu ting novel khwa rei te fung at lo kan nga chau zel thai nan uluk na le du tu ina kong ma son na hi tun din mun kan ma wo ber chu ni in alang re ni kalome
0: tu na kan ngai thak ta kha mi zo novel ma son na ata na poi mo de ti ani a aron soi tu kha lerem ro ting en te assistant professor Mizoram Christian College ami ani tu na chuan man lai thil kan da chat te hi kan nam nun zia pholang tu ani thei ti kan ngai thla hawanga he thu ron sei tu tur hi arsila ro chunga lecturer government zemabok high secondary school ami ani
2: tun tum kan thu pui hi man lai thil kan da chat te hi nam nun zia pholang thei tu ani thei ti ani a tun tum kan thu pui tur po hi thu pui poi mo tak soi tiam har tak si ani a thiam ang angin kan han soi don ani amasa akasoi du chu manlai thil da that ti hian heng manlai thil kan da that na hun museum sang sang le mimal thanem ngai ten heng thil sang sang an da that te mithla chungin soi tumila tha ome heba ka hian nam nun zia kan ti hian a huam zau le na a kan mi zo pi le pu te nam nun zia a khan in sorbing deu tamajila a chiang nge nge mai ome manlai thil kan da thatte hanti hian ako berchu kan pi le pu te hun laya an ni tin khosakna ata na an thil mante an na thona man ruate an bung ro sang sang te an ral thuam sang sang te an in thuam na le an ma ni kut ko inge ya an thil siam le nam dang siam an ma ni ta ang ma ya an in le an man khoi thei le lak son thei ang chi hi ako bi ka ngai ta ila chung thil te atang chuan nam nun zia pholan ani dan kan chhui don ani ama sabirin an na thona man ro sang sang heng chem silai tu tho chem kom fei em chi sang sang le an thom no in bel sang sang te hi lo zir chi angila chem tu tho le chem kom te hi na tho na na an man ro nei lar le in tinin an nei an na thona man ro lar berane chem chu lova na tan an manga chu chuan lo ne ya ei zong nam an ni ti en tira tin chem hi lo nei na tan chok ni lo sa le ral be nan te a an chelek berani boka chu chuan kan pi le pu te kha sa le ral be thin ni le chung thil laka in hum him na na man ro lek thin an ni ti atilang chiang le boka ni tu tho le chem kom te hi lo tho na na man an ni a chu chuan e le barata na an man thlai chi sang sang te thar chuak tur a beina konga man ro tha le poi mo tak tak siam na chang an lo se to ani ti alan tir boka puma thir dengin thir mangin an du ang design le an na tho tur mila man ro siam te an lo thiam dim diam to ani ti min riat tir boka ne adot le a chuan silai chung chang hi lo soi le taila silai hi nam tin deu tho hian an nei ni inalang nam mol tak niya kan siyat ti po hiyan. Engi mo ti tak hiyan fin na engi mo hitu an nei ti siyat na hi aong fo tin. Sila hitu siyam chua nge niya. Khoi la ya chong alo dar ta nge ya ni ti lam hitu soy tui vak talo vila. An man na zok hi kan soy tur zok chu ni ina lang. silai hian an man atlang lon ber chu sale ral be nan te heng sale ral laka in phen le in ven him nan te ani ber hetiang atana silai mang chi nam reng reng hi in run chi le mel ma be chi nam an ni ti hi achiang thina he wang hian nam nu na hian silai hian hun alu thuk em em ani an rova an ngai hlua silai nei ti chu an in chuang de nge nge thi mi pafa in ti to phot chuan silai chu until o ber pakhat ani fo thina chuwang chuan anei thei dan kong an jong ram ram thi in do ni khu a po ral ral lak sum zinga an ngai hlut le an du ber ati thei hial o me he wang hian silai hian ma na tanga tun thlengin nam tin zinga ngai hlut a hlo a nam thil pui mo le ti pui ni khu a po an lek chuak deuh nge nge thina ni adut le a chuan fei chung chang hi lo soi le taila fei poi man lai mi te hian an ral thuam zinga an cherek ber pakhat ani ome man lai civilization upatak tak le an chan chin chhui zui tur om to mang lo khopa upa ma se an su nu then khat pu ka te lunga an thil lem kera tile an ru ro an lai chu atang te athil lang chiang tak chu heng mi te po hian fei hi an mel ma te be nan te an sai du zong tha nan te mel malaka in ve nan te hian an lo mong ur le thin ti kan thre thei ani are zong chu theilo khopa lung milem ker tu nu an mu chu a te hian fei lem hi mu tur atam em ema hei hian a in tir chiang tak chu fei hi an ral thuam le an man ro tha ber le upa ber jing ami ani ti hi ani heng atang po hian heng man ro hlui kan triat lar em em ti hian alo mong thin to tu nam te nun zia le nun phung chiang takin aphur chuak kan ti thei ani kan mi zo pi le pu te hun la ya an man ro lar le chilek ber jing ami em chi sang sang chung chang hi lo sui le taila kan mi zo pi le pu te khan em chi sang sang em pai em ping tlam em paikong doron te an nei china heng em chi sang sang te himau hmanga siam le ta an man tu ra zira alin zong le apian hmang po in anglo tak tak te an ne heng em chi sang sang te hi kan zir chian chuan an ku them thiam zia te an ngai tu an ril zia te an che vela man ro om ang ang te an man tang kai thiam zia te kan hmu thei ani mei che phur zo tok le mi pa phur zo tok alian chu in len lei takin an ta maya apian mang po adang lam hle ani hei ringot po hian akut an kut them thiam zia le an ngai tu an ril zia al alan tira mau chi sang tam tak kan nei zinga e mata na thabi mau po an se thlip thlep ani atop dera chuan puan chi sang sang an ta chu atang hian mizo te nun phung le an kut them thiam zia le an fin zia te alang chiang hle mizo pi le pu te khan kan puan chi sang sang engza che nge an nei ti chu hriat chian har le a man lai dewa chuan apuan ta an puan ta disul te linbuang thuam te kok pui zik zial te an zepa azia amoi em em ani anu le dewa kur chei le puan chei ngote kher thang chu puan pondum puan lai sen tolo puan le adang te an ta thiam le ta ani maram disul le kok pui zik zial an ta thiam hun lai hian lavar le tringdum ba rong chidang an nei lo ni in alanga chuti chung chung chuan rong dum le var chu zetrial moi em em a zepin mei che in cheina moi taka an ta chuaka a zetrial dan elin thembua a na choi thlan thiam angai zia le ngai tu na thuk le ril angai zia te alang chiang hle ane kumengi muti nuwa rong chidang siam chu an thiam nuwa khan kor chei le pon chei te ngote kher te pondum te tolo puan te le adang te kan hmu chho zela heng zong zong hian la de lam pi le pu te fin zia le them thiam zia atar langa tin heng pon chi rang rang te hi du hun huna sin le ven mai the ala ni lo chewa hei to ki nam nun zia pho lang tu chu anita ani ko ni wang tha in thuam na tur bik te tin lalpa le lal nu in thuam na tur bik te khotlanga milang sar le minei nung te in thuam na tur bik te mineral in thum na tur big te a om le thap ani hei hian mizo khotlang luna kan chi in thier na anga han soi em em tur chuni lo ma se miom theile mire theile chum chia te in kara in thier na le in en tran na deu chu a om ani om mange ti atilam ani ole ato beratan chuan kan du tok don ma yanga man lai thil kan da that te hi thil hu tak tak ani awanga da that ani satli amut lova nam nun zia te nun phung te an thlen chin te an phak chin te le an din mun dik tak te pholang tu ani awangin nam chan chin zir chian na atan te po apoi mo em ema hun local zela po hetiang zir na hi achang thlung te telanga man lai thil kan da that te hi an la hlu tel tel don ani ti te hi hrengila heng thil da that le von him kunga hian mason zel po tumila acha le ome
0: tuna kan ngai thak ta kha man lai thil kan da that te hi kan nam nun zia pholang tu ani thei ti ani a aron sei tu kha arsilar wa chunga lecturer government jema bo khai secondary school ami ani

alava kan le chop nat na te anni puitlin hnuwa si sel lo na dam lo na tam ber hi no pan hun laia chin dan chalo changa ronin chan anni china abik takin tunna ya phe chuan lifestyle disease anti zinga common ber patni zunthum diabetes le thisen sang te hi no pan lai nun dan nun phung chalo changa in chan atam le a chu mei pia lama chuan ril rulam dam lo na mental illness kan ti tam tak hi no pan laia in enkol dan fu lo changa in chan atam em em bok chu wangin no pang enkol mun le an shi sel na ngai poi mu hi achul zia shiata nat na le dam lo na awanga sum tam tak kan sen hi kan fa te kan enkol dan a zirin ati tlem thei ani chisel na chungchang kan soi hian taksa chisel na lammei ani lawa World Health Organization shilfiana pheichuan natna in soisel na om lau nilawin taksa rilru tharau le khutlang nun chisel na hi a koptel vek zokani chutianga ni awang chuan taksalam damlo na ringot ngai poimo lawin rilru lam chisel na te khutlang nun khoi thleng pha khopa kan fa te anlo chisel hi kan ngai poimo tur ani a chumi ti chiang mm2 pakhat chu drug addiction rui hlo ngai na chungkwa a alo thlen hian a dika chawin a twar lawa chungkwa le khutlang thlengin a hmung ani kan khovel hi alo dang lam na seto hle a tun mahun nen te khin rwal ani to lo tun ma a fa enkol dan kan lo chin te kha a chhatak tak to lawa chunjom ngei tur online a chen phe chu in siam rem chau ngai atam to hle a fa enkol dan hi chung ko om dan zerin a chaber asoi thei lawa fiam thua an soi ang dewin fa enkol dan chu fa nei lawin an thiam ber an lo ti chin ma ni chunga atlak chuan thiam a har hle tuma hi soi selbo om thei lawa a mai ro chu kan chung ko tan chi sel na kan ngai poimo hi achul tak cheta kan che zia le kan ti dan phunga bi takin eile in konga mason kan ngai em em ani no pangte chu lifestyle nat na anve mei lo nan chu ei hun bi mumal nei te zan mut hun le zin tho hun mumal nei te hi practical in kanin zir tir the ani he mei ba ka chung ko in po taka chu ei ho hi apoimo em em a zinka ra chuan sikul an kal hun le kan na tho hun bi te ain mil lawani thei tlailam tal hi chu a thei sham chuan chu ei ho do kan kil ho sham sham zel hi du thu sam ani no pang chu zing exercise la khau puite len chwa pu in ke akal ho te in fiam ho te fa te nuam ti zong ti pui sham sham te hi apui mo hle ani an nuam ti zong hi ain thak fo thei ke ma ni puitling zo kin kan nuam ti zong nuam ti tir veng tum lavin an nuam ti zong sha chwa tum te hi apui mo hle tv a film kan en ho pu in shilfia pe te apui mo a film cha en pui te hi a lok hle voile khata in thak thut thei anilawa chuwangin an phak tok shathiam tuma zoimua nga anin thak thei dan tur ruwa man na siam te hi apoimo hle hemi konga hian nu pachan rual apoimo tak zet zet bok audio visual materials te hi kan khovel changkan in aken telani a kanin khap seng lawang amai ro chu an man hun bi hi limit siam sak apoimo hle a chu mai ba ka chuan an endu zong game khel chak zong computer application khoi nu amanti website an tlo chin chat pui apoi mo hle ani facebook le social network ti shang tam taka oma a chat na lai tam tak oma se no pang shwai swal thei thil a in phum ru cheu bok ani fim khur thiam apoi mo hle ani shisel na hi mitin hian kan momo kan mamo a she sel lava om chu nun hi anuam lava mi zinga om te po hi a she om kan ti chena ni kandam chung rei lo te ma ni se kandam chunga she sel le him taka kan om theina turin pathian chuan e le in tur le kan lo she sel theina turin min ko mu tam taka neya nuam kan ti le tui kan ti zong hi kan ti mol mol mai ani kan taksa in angeyam ti te hi ngai to lek lo hian kan mum mol mol mai china kan thi huna chuan kan thi thawang ti ngai to na mol mang tak kan nei china kan han bo rala pathian in a ruat kan han ti ringun ti po hi adik be rem ti hi ngai to ngun angai hle mai van dwai na chu tu te po in kan tok theya chu chu pumpel the ani lo chin po ombok ma se kan thi na tam ber

0: chu kan in uluk tok lo wang le kan film khur lo wang ani chok ring lo mi nia kan sha te hi enga tinge andam re zok fo achan chu anin von film khur wang ani fo mai japan ho te hi khovela dam re soi an ni china achan ni ber lang chu an e le in engkim mai hi no pangan ni lai chang to in anin control in an lo film khur em em ani kan lo shi se la kan nau dam re zok the na turin thil poi mo le pakhat chu mizo te hi e le in lama in control hi kan har sathle a kan tak satana chale shi sel po ngai to alo hian kan ein kan in pop pop ani bera vai hau kan ti te hi nam upa le nam fing masa zok an lo ni boka an e du zong hi atam ber chu han chhui chiangila tak satana chale shi sel te hi ani tlang pui tunlaya phei chuan kanlo ha damin kanlo khosanuam to sia thlantla a na tho te a om meu to si lo voksa thau le mumlam kan e puk puk mei thei chu taksatana a chat na hi awang du khopang tunlaya jun thlum te heart attack le thisen sang te hi atam ta em ema he po hi kan e tui sia thlantla in na kan thok meu to si lawa chumi ngong chu ni berin alang Japan ho chuan an fate po an no pante da changin balance diet an lo siam sak vek maya chungte chu an no pante da changa an lo zom chat chuan an puitlin huna po an thla to lo Mizoram a ero chuan no pangte te thau tak tak thisen sang le jun thlum chanin kan nei nok to ani namdang chen kha tho chuan sa thau le sa upalu tuk te hi an eidu mia lawa thlai hna le ara a hel e tam hi apui mo hle chung tin hian eile in lama fim khur tur kan in zir tir po apoi mo a kong tam taka chuan kan taksa hi kan in vuna kan fim khur chuan kan ti shi sela kan dam re thei na hi a chance sang taka omani no pang kum tling lo kan ti te zinga ngei po hian jun thum le ti sen sang ne soi tur an om nual to ani eile in kan in sum theila wa wanga dan na hi atam ta hle meya eile in insum lo hi zule rui hlo le zuk le muam ang thawal lo om ani ti shiat apoi mo kan tak sangai lo zong kan e lui thlata kan nat pha ani chuan rui hlo le zuk le muam ti ang tho kan lo ni thai ani mithiam zok ten mezial tuibur sa dali adang te kan tak sa akhoi poi thei dan an soi china ami puino pui hian kan la warin kan la ching le a hei hian chople chilin kan taksa a pui khoin shelawma ila zoi zo in kwa a shewa aso khok chuna takani cancer le natna benvon kan tuar pha fo te hi kan zuk le hmuam warlu tuk wang te ani fo chin zuk le hmuam hi kan taksa tana a chatna le changkai na soi tur wang le mai zuk le hmuam chuan taksa a khoi pui ba ka bidang tan atnoka sumle paya ti heka minti rimchia in minti chop book ani kuwa aisen sungle habal tak bula han omle han kum te hi ati velau tan chuan ten omdu khoppa chuba ka kan khotlang le khopui thlengin ati chopani zialbung peina hnu te kuwa chak sin na hnu te le chinai ta na war noi mei te hian kan khopui le khotlang hi minti chopin minti za omlo boka hei hi pon lam a lang the ani a kan chung lama hian kan taksa a bu akhwar na saddan tur chu arap thak motang tuibur te hi arim chia in ati te bula om te hi ashi om du khop mai heng zuk le hmuam kan ti chin te hi kan sima kan filim hi changkan na poi mo tak pakhat ani ti shang u machine tak sakai shwai tu ber chu ril ru ani tunlaya mithiam te chuan ril ruchi sel zia shia in an ngai pui mo em ema no pante ta changa ril ru kai shwai swal to le ril rupiang swal to ti awang hian twal tha pong swal le ti du da na te a theng na sa em ema chu wangin ril ruchi sel ril rungil le hlim kan nei apoi mo mi in a ruk du na ril ru anei chuan a ei ru meya thil swal ti du na ril ru ane chuan ati mai bok chin kan taksa shisel na atan doctor te an poimo ang thawin kan vil ru shisel na na doctor te po ram changkang jok angin kan mamo na achang ta khop mai chung ko ke chia awang no pang chalai vil ru hiam no pang enkol mu mal lo nu le pakara piang lo te an lo pung zela hei hian no pang le chalai te a vil ru nat na a thlen na sa em em ani kan taksa hi chereng tura siam ani a om ha dam ringot tura siam ani tlat lo ha dam lutuk le a tu si hi kan har satna anita ni tina regular exercise kan ne hi apoi mo em ema poisa le sen sau ngai mi alawa exercise lak na tur hi atam em ema ni tin office te dora te thlanlalem lovin kan thoka kan taksa kan soi zoi tam lo chuan kan mabak chu zunthum thi sen sang lung natna anime he khovel dam chung rei lo te a him tak le hisel taka pathian kan choi moi theina turin theina tam tak pathian in min pe a chumi mang changkai thiam apyang chu an hiselin an dam rei chok chin pile puten hisel na chu ro hlu ber an lo ti chin tuna chuan kan kuta kan hisel na ain ngata damdo in chale doctor thiam nei ringot thian min chan zo lo kan theng do kan kan mut dan kan zia zu ka chang hian kan dam re le dam re lo ain ngat zo ka lifestyle nat na hi kan thlan ania kan pum pel thei ani bok chu wangin vo ina changin bul chanang u tui in tam ro ke in kal ro zial pai ro i taksa hi pathianin i hne na ape kani a i enko chhat chuan kumsum ria dampo ala huphur om lo inun phung siam chala inatna ititlem meyang lifestyle natna hi damdoi ina enkol ain in lama pumpel ol samjok ani
1: tuna kan ngai thak tak kha lifestyle natna ti ani a aziak tu kha wana thlanga theiria tami ani tuna chuan viral nan na chi in kai chon ol sam te ti kan ngai thlo lenga he thu zyak tu hi invabe cho tha si ha ami ani viral nan na chi in kai chon ol sam te kan khovel chen a changkang chho ang zel bokin kan ni tin nun le kho sak po ain thak chak le a anei nung deuh te chuan voina an thil hmu le du kha atu ka chuan ol sam takin an lo nei ngal zel to ti ila a dik na chin chu om ve la tin ka sia a chan chu soi to ang khan kan khovel hi a changkang to in azim to lutuka mitin mei hi kong engkim a kan in tlan siak to a engkim deuh tho a hian ama sa ni hi kan in chu ani deuh berin ka sia kan shenom ten thil thar an nei wang utama mo lem lo po kha arang lama nei ve ngal dan tur angai to ve ngal chin chutiang kho pa in elna sang le changkang to ta kho vela hian kan dun phunga san po le mitin ta na mel ma ti thei tur kho pa nel om lo are thei le hausa mel cha le mel chia ang odeu le hang deu po thia sang lova khuvel mishing zong zong vai ma vek chin tu le mitam tak nun na polo lak sak to chin tu nat na shik le har san na po apung chho ve ngal zela khuvel thiam na asan po le virus tam tak mu chwa bel zela ni a nat na ming mak em em le in kai chon ol sam tam tak lo chwa bel zel bok si nen shing nun hi a boy chho mek zel ero ani hi chu mei ala ni lo ram tin deu tho hian he viral na na shik wang hian kan la boy zel don viral na na shi hi a ol sam zong a sui don chon bo ra kan hi blu le ni tin kan kho sak na chervel na le nia ka changa na na shik in kai chon the ti in soi fe ila ol samin mitin in kan shia thiam zo karing shik virus wang na na in kai chon ol sam zol pui chu bo ra thok na thil in sem ton ran nung le thil khoi china changa ka in kai chon the na mun le huna ani heng shileng te hian mi te an thlen thei dan kong sang sang an mangtlang pui ani viral dana in kai chon ol sam zol thil le shi te chu pakhan na viral fever shileng khosik he viral fever hi alolan chwa dan hi amak ang reng le a mishing taksa khosik sang alolang chwa ka are mei don mo ti line are mei mei lova mak tak mei chu thi sin test le chul dang an test vek to nuwa po a engma mu chuak tur le result han soi tur ber po om lem chwang lova ma se mishing taksa ero chon rin aina om tlang lon ang reng le a he hian mishing taksa ati chawin cho ate po ati tui lo china chen khate phei chu an tlun vak vak chin he tianga ilo om pal ani po in lau thong lo la chi ai mai lovin rilu fim tak puin arang lama dam doi ewa ta mut ha dam emo chol ha dam wat kha a china fin thak le ti sha ring a cha tin thil pakhat pui mo em em mai chu atam the angbira tui in hi ani a chu wangin atam the angbira tui in hi kan dam lai le dam lo lai pu na pui mo bira ni ti sha tat tur pahni na viral hepatitis b and c hepatitis a hi alo chhuana le alo omna bulber anga mithiam ten an soi thin chu thil thiang hlim lo e tang lo om angin an soya chuti ani chuan ke ni mizo nam hi chu thil ngai sam mi kan lo ni bok nen hen na hepatitis a hi chu kan kai vek mayang ti te po lo om zok kha thil thiang hlim lo kan e tang khan taksa azoi thut le mit eng mit liam thlen tu ania hepatitis b le c ero hi chu thil sen thiang hlim lo don le in pek atanga in kai chhon le damdoi in chiu na thiang hlim lo changa in kai ania tun lai zo ram hun tina damdoi in chi wan tam si

trên cả thế phải chú ổn xâm tạc á chuyện thế mình nụ lâu mình về bộ bởi tỷ lâu tâm tạc ăn lâu ông về dễ bộ nên hepatitis B and C hi kan chalai in chiu chin zong zong te hian an nei vek mai lo wang mo m6 sin chan hem ngai takin mishing ta na chi chalo le lo om andar ze lo nan chan la in zoram gilber le thing tlang thlang in a thlon in in chiu na man ro chu a thlon in sem ve bok ma se soi to a chang khan mi ngai sam tam tak te wang hian hen na hi kan la in dang zo thelo ni ber hian alang he tiang na na ve tura in ring hlel emo kai pal emo ve ani po in hril ru taka in dom kun ring lo khan mizoram portala tarlan ani angin arang lama pan wata thale ang a chan chu national viral hepatitis control program noya hian mani sum sen ngai lovin a thlon vekin test chi sang sang le en kolna chata ka don thei wangin panwat a cha viral na shi virus in kai chon ol sam na zol pui chu boruak thil in sem ton le thi sen kal changin ani nana shikte hi mitlonga mu theilo hian kan che vela boruak a hian a lengin ati chuak tu chu mishing emo thil nung emo nung lo po ani thei shi in kai chon dan tlang pui le ol sam zol pui pakhatna boruak le thona danga in kai chon airborne and droplet tho pui mishing she selovin an khu emo an ha chiawin an taksa an na shi om ati chuakin borua ka shi aling chu chu abul na ya om ten an lo hip lu khan an taksa an in theder ve ngal china chop chil takin lang ri lo ma seng tika emo chon lo lang chuakin har sana min siam ve wat ngal chin chu wangin dam lo kan kanin a thei sham chuan a la thei ang bira om emo mi pui pun khom na kan kalin in lak zei wang ni lovin a thei sham chuan face mask man sham sham hi a tha hnar le ka a shipui kai to mi in anjungin droplet chete an thlena adangin an hip lut taksa abu khorin harsana min thlen ta chin entirna covid 19 shipui influenza le shitlang pani na thil khoi hlum le in symptom direct or indirect contact nan na kai to kutvun emo chi pai wanga in kai chhon chen kha chu kutvun emo in chi pai khelo pon anwun an hnuwa lo wan emo an thil khoi na hnu lo khoi ringot po khana in kai thering ani ti sha ta film khura chhale in man chom na to wel thil eirwal na le khol dangte in man chom keni mizo nam te hi tlom ngai takle thil phal tak kan ni a alom omin kanin chuan ve na pakhat bo ani kan thom no hak lai in pek te hi kan war le ama se taksa shi sel ni le kho vel na na shik ngai to ero chuan kan sim atul to tak zatin ka sia pathum na tui le chothiang lim lo waterborne le foodborne tui noi soi to ang khan thil ngai samlu to ki kan taksa shi sel na tan hian alo poi thui thei le ani ti hek kan soi to ra chang hian lang chiang kho mai tui bol hlo le thiang him lo inwanga in kai chhon tui noi le bol hlo tui thiang him lo le fine ko inwanga natna in kai chhon the waterborne diseases te chu ko chalo typhi typhoid cholera le hepatitis ani chu natna shik bacteria virus le parasite te chu tui le ei tur bol hlo changin mishing taksa an lut hetiang nana tilaka inven nan tui in tur chu uluk taka chuan so tur ani natna shik lu theidan le aven dan tlang pui nana shik chuana ek label lo tuitling le nom nok noi thole ran nung datna lan chwa dan pumna le lo khosik lo chwa le zun chwa har sa invena kong a malak dan tur tu in tur chu minute nga emo min som chhung chwan so tir tur e tur chu sil fai ma sak tur bol lo bom sin chat tur thile ma le in thiar zo in fai ta ko sil fo tur chu noi shiak mo ma om na chunoi le e le chum hin lo ewang hian na in kai chona oma chunoi le thil ei swala wang in chul mor cancer hpv hiv hepatitis b le c ruin pai lu theina entirnan rule hut le thil thiang hlim lo thlen theina na shik danga in kai chon the na na shik chu chunoi a mu thei lova thil kai le mishing in hip tuna awang in dar the ani na na in kai chon the te le an dar dan tlang pui chul mor cancer hpv mese tle rol ten sex ma ngai lo ten in ven an la ka pui mo hepatitis le hiv thisen in ben le in chimna atang in ein kai chon the ni rule hood round worm hook worm pona in thiar mai me wang in le ya rule hood tu ya om the ya ku sil fai lo le til fai lo ein in kai chon le the nana la ka fim khur tur chuan kan om na le thil ein na hun fai ta ka vun na pui mo em em ani palina thisen le khol thiang hlim lo blood and body leaflets thisen le khol thiang hlim lo shiao mui mul zia na le khol dang manga in kai chon theina na lo ambe re chu hiv hepatitis b le hepatitis c te ani heng na shik te him mi thisen emo taksa flut kai hnyang nuang om na muna changin midanga an lut wat thei hetiang kong anana in kai chon theina chi sang sang te chu shiao in man chom dam doi chi nan emo taksa vi nan ta tu beng ver shiao thiang hlim lo in man chom an tlang pui in kai chon dan mi pat me chana in ven na tel lo man le nu achanga nawa mui mul jana raise

Hei hi a ka shivani ai zole fem zo oi za point pasare changa pon chwani rj bize te kani a vo in tlaya mizo segment hun man poi tu dur se kani a en za vain kanin tong se boka tlailam si bai kanin book vele ni se in lo dam hlam em o te ka message lama te khan mu le a charle te ka chak em em a kan hun masak kan hun man masak bera tan suan zaya fakin hunin mizo segment bek chu bul kan han chan haule nga larut moi aral byak sang le bi wan lo mi de zai kan ngai tha dona ani hian pathian fak na la moi tak tak anon sanga ngai tha tu zong zong de tan ama sa in kan lan lo ka ni e kan la ngai thak masak bera tan suan larut moi in ka hau sak na la pa te la sa kan ngai kha nga kan bul chan na la te ni a hela hia hela mang hian kan tharau kan re ro te kan lau ti da manga mal som na tam tak in lau san the nan kana ma sain do sak na kanin lan ro se fm zo is a point pasari ngai ta tu zong zong te in tan kala ne.

chen lu ber i chua ka da ti la asaka ne zai kan ngai khak chun zum le ma in message a oma ngak te pa bil kha clear ten ron langa he ka van ne le me vo in tai chu first segment a chang in ka chen te kan de me nge o ran langa nuam chi ne rjb ze ti tai lam chabai le zani ni duty hun nuam ta ka huni man the nan do sakna lan chung chin i play le tu re kha par pare pu omega sang te angore sai lo jll zama ming moi te a le itan kala ne aron ti a ngak te pa bil ko thir point ngai thak le tur kha sial mm ni tan kanan lan let ve chen ni o jil za man rjb z lai lam chi bai pathian zanga nya le mi en kol na changin kala dam chok chok he kana tho na changin ka re ron lam panin ka ho me ke i zai ti le tur zong zong kha i duty pui ne nin tan le control room a duty zong zong te le duty officer tan le pusang ma ma te no permission ven thang a mi tan le rjv le mai lovin zanin duty nuam le aran dia jelal za ma nge nge ti cha chi ne nang pu zanin lam chu hun mi lo man pui a ma zan ai min I man deu tu la ngai tai la tara san RJV ele hi zum mai kan phal lo sim sim an je de za ma tan kan hual ta ne ole boni se zai kan ngai la chun zum le nga la nga ar lel biak sang zai kan ngai thanga ani hian lel pa fakin ti la ron sa do na ni ar lel biak sang a zai lo ngai lu lo ngai la chin zong zong de ta ne lai ga la ne

kan ngay thak ta kha ta fakang se ti la arlel biak sa nga sa kani min ngay thak thar se ti nom ta kin FM zo e za point pasare zai fakin hun kan mang meka pathian fak na hlamoi tak ta kan law ngai thla meka ni to na chuan la rut moi zai kan ngai thave le don nga ani hian ka ta ni le thla ti la ron sa ang ngai tha tu zong zong te in tan ka la ne.

Kan ngay thak ta ka iswa mingan shilanga de la kuno sip veng lai pastor bial zai pol dare mane oh hey is it sai lawon lang he maya anu bize ti dammo rj hian enge lampum kha kala nau pang lo tuka kala shilaw rj lampum aran tia shilaw tak tak nge shilaw der po ni don ni radio jockey ti khachone vetra chen hian tak tak ina radio artist yang takan no chwa chena artist em mi chu kan ni lawa kan zai thiam ve che lawa chawangin an joki lampang hi kan chu deuh mai omega sang tian tun rj duty hi lom sakmel ton law zona awai thei ti chang to chu i zai tir tur de kha shi se na chan de ya huni man thei nan ka la ne ngak te pa bil khler de chung ko mai lovino ron dia omega sang de nge nge ron ril ron luang lem le ngal mm chen anuam chine kan ngai thak le tur po hi ming moi te te omega sang te le lz sai lao tan khan ka ron la la ming moi ten bi zeti tan le lal din puya fal kon veng lai tan ron ti bok ka ne an van fel chine mo vi kung te hi alam lao thai lao chena ni hi chu alam mo hi emoni chu lao zan lai tik tik anyang a tra zai kan ngai thak chhun jom le nga langa dor pui pastor bia zai polin kachak nalal pa ti la an rem kan ngai thadona ni ngai thatu zong zong te intan ka la ne

Siamo e l'homme chien can mutui pale via durangayan, jeda zamahian. A je bizet na topa in Claudio ti puring senia is ai tile tur zong zong kha du sak ta kha lamin than sak chin tu amoi te ta le zoram rimoi fm zo oi ngai kha do te tan poron dia jeda zamahi fel chen ania ni a duty ti hi enge a in chui lai ni tu ra ka ngai ya tro ran sai fia vele se change a tui kwa lama te thak mai te pohi chak om rum rum to ni ole ing poni se zai ka ngai kha chun zom le anga bum kon ka ushan zai polin in khom poi ra poi te lan sak kan ngai an rem kan ngai tha do na ni ngai ka to zong zong te hin tan khla ne.

Ngay thác ta ka van da moya di la dor pui pastor e bia zai po te hermani mi se charon om le a jela zaman he hini ek no ka na tho chin na chuka chaw to le ni ka chaw te box si lo so la min be box si la boy thak hia na ron dia ko ngai thak nup nup bi kong te halo dim la dero in chu hi chuan kong lam te hi hek du chin a chut ngor ngor ngai chang te din pon ani thawang chu kun deu te ka ngai nga lo in dim phut la change e la sai lo in segment hi chu miss lo sham ja ka du sia a hun tur he ka she lok chin se la wan is ni lai jana pyang ina mi anu bi zeta ron tia apel zeta hi ka soi lok chin reng a to phing ngai ka chin lo ni ka ring chat ka soi lok le anga na kina po ngau chin cha kar don ya lom om chi ne meng moi tian bi zet sms pa ngai chang in than in chair sak lo chan na seling ma ngang em em ta na ron ti a ka hon ma khan ka lut nga la om re reng lo thunga chan na seling message kha nge ani a net lampang network problem lampang thei niang o galo te hei eng ma om lo a sana selling tan khan sial mm in kan hlanang kan ngai thak lai tur hi chuan adot le tan chuan a hmangai nai fakang ti la ko la sip veng lai pastor bia zai po terem kan ngai thado nanga ngai thato te mai baka kan regular sms te whatsapp aron message ron thon chin tu te zong zong tan khan kala ne

Kan ngay thak ta kha a ma ngay na i fakang ti la kulusip veng lai pastor bia zai pol te remani ole tuna chuan bung kon ko shan zai polin nang i om wangin ti la an them kan ngai thale do na nga he la hi lui theya min lo ngai that mek ta tan khan ga la na jin kong thui tak zo tur tin la ni phe chuan in tumram te twang ta in thlen thei nan khan do sang na sang ber ka lan chewa tin ram lama min lo ngai tha tu te nom po kha he la kan ngai thang le tur hi in tan leo leo ni se in kho her te lo nem nge ka ring la ta ni ale tuna chuan nang i om wangin te la bung kon ko shan zai

kan ngay thak ta kha i her do nang ti la Alex lel swan ke masakane zai kan ngay thak le ma in kan soi fortune sms de whatsapp message de kan message ron thon le zor zur ola mani te in kom rek rek to studio wa ko hai thaka intel lo chuan anom tak tak chin lo gan ti kha tro jele za maron lang nga la ajbz imo i segment of carpui torin le i playlist te chom pui duty pui torin garon in report le i zai ti le dur zong zong kha ka ek tik Ing tik lai pun hil ngai lo zemo bok lama mi ba sam sing ni angi tan sial vum thorin kan lan nap nap pange aran ti a ti na puang tu mai mi ala vin aran ti a general za male arja vi ali su sui rem mai hin ngai do na ni tra tra takin hong se aran di boka to phin kan lo ngai thala general za ma po ingai thak chat pe chon maka score sak vi ang se a ming moi ti an bizet itan le Portugal fans ta narantia. Ngay thaturan tamriya winka siya. Tara, ansak ngay inaan po kan. An siya doon lang masin maa ni takpezan. Lama chang hindi asak na kalawalan. Vele rin rin ila chang eh. Moya mun po yaran lang ah. RJBZ la kalaw thangang eh. Arim soan ich lil chaki ma cha ay no ni di kalaw thang eh. Ngay thatu zong zong de taan li o moy MM na ito nang mata narantia. Moya vahan lom chin em. Mun po yi kwa hi. Kwe lamang iya ti te. Katsiang zokin milaw shil la ing tik ni ay mo chuan kan run lakal vedu tayo toro. In mo ngay tikan la tumang su. Ole zay kan ngay tatun zo mga mami kan soy lo kan ngay lak man kan soy lo kan nga bize tikan ni natsung yan. Mami ite minti che na tu na kan ngay lak tur hi. Kumun law tak may kan in kematan kan in kan sak top may nga

kan ngay thak ta kha kadi boi mam ti la ananda ming than sang i sakane ole zai kan ngay thak le ma in so fa thang ro boi chi message kan chhiar lenga rjbz e zai ti le tor kha kan lung ti leng to ka du mm ka ngai mm fa te nu ta na ka du mm rj ma moi tan o mi lo biak ro oran dia ek biakang biakang so fa thang le jelal za ma hian rj ma moi le rj velin hau top me ya tu khoi mo bera chang hian rjbz ti ti hi kan tune na changhian ge kan la don veng a tara impo ni se zai kan ngai ta chon zam le nga in tan leo leo kan tan sak don se wa lung len te zwal to hon ani ang ge kan don let me down kan te don ni hela hi ngai nun sangi sang te khup tong sakani a sang te khup tong lao du tu te mai ba ka don let me down love fans song song te tan kan karon tan sak cheu ni ingai thang u

Let me down, haven't moi vong vong em gan ngay thak tak ka. Ngay nun sang y sang tay khop tong in. Don't let me down, ti la sa kane. A message lam hi top don na yan aron lu cha du re. Miming moi tiyan bizet England fans tetan po tile may ang aron tiya. England fans tetan kan lang ay thak le tor hi kan nun lan don ni so. Salfa thang aro pui tsi pin RJ bizet avan na takem izay tiyo le tor kanang matan o kadu em. RJ ma moi min biak don po ka aron ti bo ka. Message din ron ton chat son in biak du in du ting ay kakabiyak na vegan sewa o to na chuan HLL chaki ma sa cha ay no ni til ngay may kakan ngay cha do na ngay lahi mo yang mun pui ka na ron tanga kazo na te ero min la chang lem le lo va kan lao ngay chang ring do na ni chuan hei ta leo din pui falcon ka nisin kan ka lao chiar lao min lao che tiam se RJ play le dur ka nang ma tan le ngay lao ngay cha ve zong zong tan le ka chan te veng shang shang ami te RC a tua nga muan za va val pui arin mo ya a chin chin a ti mi lo ma te pui te tan le din pui fal kon veng lai na ron thanga ama tan po hian kan thang kan than sak ve le nga la ni cha ai no ni ti hi ngai tha to zong zong te tan kan lan ngal bu ke ingai thang o

kanni thak ta kha cha ai no ni ti la hll chaki ma sa kane la kan ngai thak le ma in puan tur poi mo kan puang lo kange akashwani is also an nisom ni tharo ka sang nisom ni parok in rin ni chanu dar khat le minute so ma changa dar ni inkara upat lama si sel ta kanun theina atan yoga yoga for healthy aging ti thu poi mangin life on in life and direction program abot sei dona dr vimal sompui program officer le malso malut mang yoga instructor department of ayush civil hospital aizawl ami ten hunan ron mangang mobile number 9612588677 a hian hemi hun chung hian sms emo whatsapp emo in byak po the ani ang sms a zo theina 9612588677 ole tuna chuan ka ngai che kan theu ve do nang hela hi wan kama puani a javin thiam takin ron sa ngai thatu zong zong te kha ka ngai che ti la hi intan karon la ne

Tam ngay thak ta ka shil ka hai ngay di la Felicia van der Schade sa ka ne ang ka shil au do na mo ka tia ka shi pa ve ring me di la ka nau ka upa em em chuang mi alo ne a ole hun kan mang ho don sa ma di like in he zani na kan hun chu kan lau khar don ta reng me ya ato pla

tan hian len ka zawm lo te la le ram za vi cha vi sakan ngai kha u do na nga hela hi ngai thatu zong zong te tan ka la na ka lom tho soi na la khani ngal bok se chang hei te ai ti ai ti ron lang no me ya la to ber ka itan bek leo leo ka ron la ne ron tia te ai ti ai zan ti ra chang khan ka lo ngai tha zar zar je ne fm zo o in join ti khan in ohisya kan ti khopa join ni ho min kha no cha ka lo zia khap nge nge ma poi son aron ti boka ka ba han lom chin em in che ngai lo me la in tong lo mai la min lo chi kru ve la te a chala ma min lo she ve chin to te kan ti do na mi nyang chong ka me ro ka thiam vok chin lo min lo she thiam ola kan nau pan na lau lang vele chi na in sha thiam na ka kan ngen ni te se a lo min o vi kung ten RJBB kan in chena kwa lau her chwak le don ta in tong le to rin in chen lok me tiang oran te ha zai thei buk se a vi kung te hi zong kan tuk thei me u lau kan in chen le song ai put me niang zo taro mi dang ka lau kupsan se po in a tu ra khan lau ngai le ri me la kati me me ni ka good night and safe travel aran ti po ka ha te khan ni po mutui mutui mang cha tin kan in thanga kar le thole jana pathian zara kan dam te ni chuan kan in tong le vek donia ka duty hun le tora rot khachu kar le thole jana nen lo chin chha kya wanga message tam to ka ka be se do na ni ole len ka zom lo ti la javi sakhi kan ngai thanga in mut tuinan in khelin en tuinan dikhan helai ka ron lan ka ron than sak cheu ne ingai thang o

Hei hi akashwani aizol fm zo oiza point pasari achanga puan swa ani vo in ni som pasari in line ya kan hunalau top ta a program hun man pui to chew hi biral biak zwali gani a control room engineer duty hi joseph larem roata ani dar som le chan ve chang hian fm gold relay delhi station achanga lak chhon ngai thak chhon zom the ani nga naktuka kan hun pa nga ya kan program kan chan le ang ngai thato te in zawain mutui mangcha vekule.